Shiruru rongnong, shirungi politics asaya ba. Mabang ganong, chaka ganong, arumin tu luka lias. Yangji shiruru balala, uzi sangnu, per, shiruru tu lu tila aiga lias. Panuk achak longjim longjima kangablat ba ali. Panuk min muapu nongji kalami asaya, tsungsang asir gandana blatib. Tuti uzi kanga chunga tsungsang, saka uzi tilatimia tembakan kanga angana liasi. Shidi, shibatimang kanga tulu liasi, pai angu tzipu nung chuzi asinziba kanga changra tamariprang. Mecha tilatimi, chang tulu tamang nungji ayazi asinzi. Idashi kunung alu muapu nung concert ka liasi. Iba unungji shidi tulu asir misina di tsungsang, Pusi uzi suluatan, kiyi asir shirim nadi, gymnastic asaya sayo. Iba kansir nungji ita tuluji tisimdangar tungji liasi, asir pidino damji tisimdangar dajundam liasi. Yamaji ita shiapanok pala taba liasi. Kini, shirunga arimjagi aro. Shirungji kangadang mamirik, zi mabang talanga michugu, tibanga mishiduk, Ау ясынзыдан паңсыму кілімбу мияге рондокер лиасы. Бай шируру тиладымжи депсіда чіні, саға шируру ачак лонжым-лонжыма алибачагі бай білімбама мінякдыд. Бай шируру дым ямажі лонжыма біладыбачі мачіні. Ба ғанадыгылак асынон ямай инякдыдынзыг. Ширунжагі ширидангі уа аши, на іба арымнон тулу дивалер. Saga susang tila misidin asaya namakar no? Anu bai tuti uzijia menenzi. Na iba arumnong tupur da chung diba. Kichiba bukbu din asaya asir bukbu chungur da asir. Bai misidangya awir asir ashi. Na tipsitzi ki yadadaki. Yamaji danam danami shiruru rongnong. Kati gadak tumulong milimi akam. Shiruru dim shirnuk kilimi michang. Sinzi. Chiyong, Tsungsang, Asir Bladba Liasi, Panuk Aachakibi Kamzakzi Asushi, Chara Asir Atsigi Yangluzi Tenzik. Panuk Bi Shilu Tuluk Tuluk Tang Sinzi Tisa Asir Ali Tisa Akam. Shirunji Kanga Bla Akam. Pai Shiruru Tiladam, Azimungshi, Susang, An, Batak, Tipsitzi Lamang Sadama Labo. Pai Aonungshi Idam Shiruru, Kakin kakin da tapsida au. Diarrhea sushi shiruru tiladami ayamden saga diarrhea shinga maliakam. Katiga yari tzibaji bi mabada mamadidi akam. De tzibuage aramji yakta manga akam. Katiga tzibuakam asir chenshi tibali tzidanzak. Ida shia kansir liya arubadu mkatidi akam. Ida asir bidinudam chashia akam. Iba utziyagi asinok miimjir luktindang asir. Shirungi shiruru tila madak, tashi amshini asir dupsida jini. Shiruru rongnong, tilongjimji raksa zinongdang pai pilimbaji atalukzi da pai asadat. Yamaji pai inyak. Kasaji dani luktinonga shirung aiga lir. Asin luktinong shirungji shirnok. Nisong shibai tashi arishir asir. Nipurudum nungi raksak raktamir panukji shirung lir. Didizi, nisung shibai sindang bilama maba inyakar, ba misira laji shirungji da sayur. Ya tulur, dilar, mashiga asidzi ako. Tani naga yimti nyumli tangatitba limsa ako. Bi gin, bi zikung, bi yimar, bi gidong, da bilamba jara tululu yang lor kar. Ya shirung mabaji lir. Shirungi nipurdum longjima libaji makinar. Rungsen asir da shidang ngulibu bai didipsida dipsitzi. Shiruru tiladami diari asushi ayamdamba am.